0: baliano alikupanza mbakita pondu idalandara na masaza mpunga mbatapika pina mbava kupa mimba. Panangu ndi nyoka za kwenda, utendo wa kugoshwa kakamu wakuti usapa panzizo kuchepa. Mbapo visirani madidi, ndokoni na mangasa panyumba ya ungumi na gumanika dus kuti mudingwe mba mukonzwa. Panzizo unendema panyumba ya ungumi, imani mushtura na pintu bia mazimazi, nyinga masumu na masaza mpunga. Imani maze kuchena da wiriswa na alale kineswa na sirteza. Kakakuti kumbwani wanu azati fikisa pia kapishano pia kubalwa pina likupanza mbatapika pitrizani na kumpasa nkaka wambere mizizi unsene mpaka fika panyumba ya ungumi inagumanika duzi. Nyoka za kwenda penu kolera zisakonzeka munga kwata nzizi ukulu panyumba mpaka wakumalira nguzinji.
1: Kuti mudziwe pizinji, menyani ntokodzi kuna pensa, tobolani asterisco, 660, cardinal, peno alo vida, kuna 800-149, na 820-149, peno 84-146. Chigeku cha ungumi, chikul kuna ife ni moyo.
2: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
3: Alima, dili duzi na kumala, basini ndi kusaka kwa wanga.
4: Ana, tangwanchi yola narikulira tenepa?
3: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
4: Kodi ndi tangwe iya na njala?
3: Nkabe, ayama mwadidi.
4: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate?
3: Ush,
4: basi, basi, kumbwani wanga wakubalika. Fulika kamwana kanga.
3: Hii, amatama lila?
4: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ena safuna kumpangisa chifunanu.
3: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
4: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
3: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
4: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitomtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
3: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
4: Apo, kwata kumbani yaku, pontu umpasa chifunanu pangono.
3: Nda piva, ndina chita pepio. Yuran, iwe ndi mkisanzai changa, kifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
4: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
3: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yanga.
0: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na

0: qualidade.
1: É, guarda de qualidade. Vitini, vamos lá.
2: Xiii! Ndikadazati wana frageja zinji tinipa. Ndiyanji bikujitika pano?
3: Ishi nibasa meo wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
2: Apo mbiyanji binapika iyo?
3: Chisai cha baka yao mbichi koma.
2: Baka yao?
3: Musa komerwa nae, awena nikusimba, chipu tazati kana mafrageja tinepa.
4: Ndimu mwene, baka yao, sakita kundi kuripira pina nikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
2: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyakupika muswa.
5: Ya baka yao, nyame matzi, nguku, madzai, sumana na sumana, bonto, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuru.
6: Ai,

Nyimbo zatu za kusiana siana zile pa kefi pa machibesa siko leno pura kwa na nzizi ato usera mapindi ya kwa na makuma shano na matandatu wa ito arashina 56 minuto ya mamuna mwera sanza ano ndi malongero chisena na fixefe kuna imo mna tifa kubukira kundemba ale na tifa kubukira pisa ana tifa kubukira mamizi ana tifa kubukira maluani ana tifa kubukira mulu mnita migawano na provincia yatu ya Sofala mnita migawano na zikuwa tu wa Mosambiki na kutimitambu atu isafika kutalika kamwe mbati viwa kubulikira na antu akusiana siana na pita na buluka na pita na buluka mbava radio Mosambike etikufuna kutinsi kwa leo ikaliadili kakamwe kono imonsene monativa anyakova radio Mosambike ife tukika nyimbo zato sa kusiana sana ikapa nyimbo inafuna kutikwata mpaka nzizo kufa mhangwa ukakwana nzizi yato ukapana nzizi yato haya kufa ufemba tinafamhangwa na nzato akuma potomu.

0: Pechitika ndininji Martinya.
1: Leka longa, ndava mimba, tamanga kuenda kutsanga pia manyadzo.
0: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaja iwe.
1: Ngabi kupidziwa, kuna kwanga, wafika nzidzi, wakumanga nyumba, yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wakumanga nyumba.
0: Santo kwache Martinya, kudula.
1: Ah, ningasanga nule, mwana wakusona nsapato, ngabi kala nsapato. Usapidziwa tae? Bwera tipatisi basa shtiki, tikoe kobiri pangonu pangonu. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangonu pangonu, inakala izinji.
0: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
1: Ndi tangu ya kodzo, nkakala na ntengu.
0: Ndi mwenedi, mbatende.
1: Mbatende.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri wakumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai munzinda wakutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe nchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Mbiaji bikujitika pano?
4: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuera peze nzizi utabuluka nya kupika majibesi.
3: Apo mbiaji binapika iyo?
4: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
4: Musa komerwa nae, awena likusimba. Chibu tazati kana ama frageja tinipa.
5: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripire pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, munyomunyomu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
6: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.

Acadêmico por Caritaso a Coimbra, que tempo Vitorino, mocatmo adeco zuva ro nyama serino, tenga chacaritis buiango tumbujuca contenda e nonze ebola, cozote umambo o Estados Unidos da América, boinga o chimbonango kuti, uli pamabuyo no umambo omunike Kenya, coitira kuti, vafunungule umwe ni muchacha, wakuda, kuzo diremo, va America vakuti vari kubva muntaraunda jina nhenda yo Ebola asi avana chiri chese chinotatija kuti vari kukomba nhenda iyi kuzoti gorokota ro homi mukati munyika yeKenya vananga patsamba imwe kuti venga mumaboyo no Estados Unidos da America pamwe no vamweni vabeseri vonyikanja kuti vawane kunasirira kuti vapingure kutumbujuka kwenhenda yo Ebola pamwe no jimweni nhenda jinonesa bungano asi avazivi kunanga kuti mpako wakona wakuda kuti vavake ndau yokuzodira vandu vokubva muntaraunda jina Ebola unozofamba kudini kuzoti chiungano chinoonera ngomtemo pakati pobungano munyika yeKenya chinonzi LSK charambira zvona izvi chikamwe vananga kuti kuvakwa kwomuchacha uwari akuchaidikanepi kuva pakati podhorobha kwaidikana kuti kumusirwe kumutunthu jiri dhuzi nokuya kuna nthenda yo Ebola kuchiripi mukati munyika zvokuti akuna aliwese mutenda ano nthenda yo Ebola kuzoti chiungano chinozwi LSK ngo zina ra mutungamiriri wacho va Charles Kanjama vananga kuti nyika yo Kenya yaidikana kuti itimike mazano amwe anoita kuti nthenda iyi itame zvakadi kuva ichitumbujuka munyikemo pamwe kuva vachivaka muchacha wekuda kuti vave vachiarika vanhu vokubva muntaraunda jina nhenda yo Ebola asi zvinozoita kuti vapekeje mupuro kuna vanhu vomunyika yeKenya vokuti panguva ino hapana zvakadi kuri kwese kuneseka ngonhenda iyi zvakanaka todini mabuyo ari kuva achizwa mumutunthu chokusiyana siyana ngonhenda yo Ebola asi mbaimbai takuva tichiringira ngotudo guru pasi rino rotinoziva kuti muchirongo muna imangwana njiko gumi na imwe kunozova kuchifunungurwa tudo lonyika jokusiyana siyana pasi rino kuri kukarayira nguva imwe ndadoti kuri kukarayira njiko imwe nguva nthatu museso wa msere no masegundu makumi maviri kuti tudo ntsvakadiro pasi rino mangwana live lichitangiswa muzuva ro mangwana rotanangari chirongo muna kokuti tiso radio Msambiki ngondimi yochinda pamuno ndimi yochisena tinozova zvakadi tichimbopekeja maturuzumba o Mexico no South Africa nokuti nyika yejoni izvo vari kuvhira ngopanguva mvumbamwe musiku o mangwana ino kamu takuti tivie nokuimba kumwezve tichidanicha ndiani uyo ari kuda kuviya ohwendo huno takuviye nokuimba ka mai varieta joaqui varikuza kuza zvakadi kuchumba ngourombo.

0: Shikola. Shikola kaya kuyemba kanani Jackson ngoma yake shikola kaya ngozvinoita. Ankoti kuchisusa.
1: Ankoti kuchisusa.
2: Shikola kaya shiyotumbera.
1: Anfuna kuchisusa.
0: Shikola kaya shiyotumbera. Bye bye nani takutingwene mukati mundima yemasoko. Tabonga kuna nani zvotoita pano ngozvekuti ngwena mukati mundima iyo masoko mukati muzuva renyamasi. Vaprokeri varadio Musambiki tinoti rambanyi munesu.